Mandaka, Lalara, and Anyangutun Rakatangunta, Amakula. Ngayon nga na ilaw ko ngampila ma angur kumanya. Angur kumanya ngampila ma ako ang anyang naningal ka Erngeri, Uramara. It's from Bigotan Island. Anyang naningal ka. And ang